0: ntokoni himma huni hululaka iprograma ila olilova ni hala wulumasa olimi wa mvuka mvuka sheni mvuka eri etu engwela molimini enlameliwa ni eriaria tu anlama va duniani paholo ochamvuka atu anikhalana ikuru va duniani mvuka wa pachende olimwa mwelapo saazia no onkwe awe uponya mavate manchi ulameliwa ka. Masi vano mvuka onlimwa motani. Mvuka rio cha enlimwa mataponi. So kala miota sohia na hena solimwa mvuka. Oluluwa ninruwa ushutihana miota miili. Mota wopachera. Ontunea opatula mutaponi. Avinyaka nasa ikuni. Ikuni ia nuhela ni makotolomwa. Vaholuwa o nahisa. Ni namwara mwara mwemata yotene. Eita akala anamalima amisa vaholu vao enapateela. Ni akina animwera wala etipaka liti enuhela. Mota wanaveli onimwera opatuliwa vaholu vao enapeshua makotolomwa. Epeshua karu makotolomwa ala. Enamisiwa mateya wala kanka. Yarupa epula ni makanya yuntelana. Onamisiwa mvuka ola. Masi nitunaka usuwela samota woli mvuka. No tekula ni ana Konstantinu Mashono ni albinu mutuali. Ana malima mvuka otstitu yomachuni oniasa.
1: Hiyo ulima mvuka no lima.

0: malimelo awe ba si norowa opiawe no patula patula no patula ba si namana malashale umana numana vava yokwanla etempo yokila unehwala ehe komu nalaka mapura matokwene mweni mweru komisa umisa onto akalawera wala wanehe walinya nalika kitare muhima shi kitare si ikina sini yo nimwero misa mahowera hene ari awunuwa Obahamte kwera wala obahamte ko ando to mpaka tunomela minyeri misheshe mitanu ndike mwala pahi tonto nera humisa umisa umisa tunaku veya wetu tonu nikuma tonvuka munchi pale ukuma mvuka munchi pale kwene
1: ana myo kesi wenda odima mvukola awa ukishuti hama watani wera nyu odima mwereke ha
0: athwali isi wenda odima mvuka wanu wanu onipanya hiva nimakusha upiyota poniwe nimalela wera upacheri ha impacheri wakaha upatula na aleleki wera mpatuliki moteni ula panuntu mana umana wati ha mpaka wanlipani yokala aria unerua waza pahi upatula so uhisa malashali pahi ehe usi uhisa malashali kimwara mwari waki neru ha itahili burukeri uvakarea ba ea heya tuura ahewa uki nkala mteko mtoko tukunara undu hukushaka ntuvuko ilikumisaka kumisaka basi kuhelela ka ni hipeli woto wela wonkusha malashi ahe koto wela ka neri kwa shute hwera mweri heki kushika malashi ala mweri heki ha basi ni muhelelea ni hokolo wiko wani hokolo ni hokolo wani basi ni uteriko omore pula nilekele semana wani baba alento na arumika muhamo hiwera nyoni nyugo mrowe mawehe uvenya mlopa na muhi asitianeli erokea wehe kupia iwe anipanyo menile onto ku hokolo wako wera mvuka u hera hai womela waka ni mpia towe u basi mpaka orola okela wanyula hiyo ni mashuti hapa ine nsini malimelo hao
1: onto sinyo ulima wa mvuka wala oni pitukisho kuma anyo nno
0: ulima wa mvuka nako majuni nno oni pitukisho kumiva nchipale ligongo hiva na lima vale kera no tumiha ukeno ole ni moja unatumiha vale wa amota ni matuma akina no utuma kai kamia wenu utuma mahahe ni ngani mvuka yeyo ni mparile lahu hiyo ni hende number 1 nehna kuo number 2 mvuka na kuma juni nono nuni limo mvuka banchi pale hino romela to banchi pale yo tuni kavira nakata kukusha wera epa yakhela ndona zipa hi ukela utumi hotene no utumi utumi animoka wenu alipo utuma akina nkumuka kwamba akina nkumuka wichinga kuwa kutuma mashi wa malanga maniku santa ba akala mtuma mashi kanati la namba nati la ka alipo owa nulchinga kera wawa mahowe rai miyo anihakai wa akala ni munchi pali anihakai wa akala ni munchi pali wanto alwichinga li kantan la anontuma pahine nseni mopero kin raga miva wer khale wera hina thwa wera olima u wanjerereke untu manjerere awe na hawla wera eweke athu no wani nonno eni kavihre kehia na asosia sawu hiyo uni kavihre wankati wera maka oniva ha uno plemenu shi wera hiyo ni nkota ho ine yekale ithanna mosa utharu nipa hikimu mo dungo hiba nuno na tuna amtra kwera o majuni sa sandre karo onto ni uyena nkutula woni khavi hera inan khavi hera we bana khavi hera moten ola ina herke unnu hama purawo itho na herke ikaro na herko tumma meshimu o hina o hi hovela to ni makobira na herko ya herko hala o khavi hera namani ui khavi hera hiba ni khavi hera namani eskola num precisava wera yi ya nerke nare nakata mvukariyo la heri kokwana wakhaverina maniyo yasomeke nenseni mpaka ishikole malihe ke bahi oyi hawanu hata wakhanini
2: miyo mvukole otanda kakinina ndi wortan kipanyakani kobini alfasi kiwala ka repoli nseki nene nikobiri nene miyo wenki nera nikobiri nkere kutukelela kiwaze katu anaganyo ere kuparula ya parula ananto parula kina wazira ikuni o kina nazira ikuni para wera mvuko lukumeke nene sene maji yeye hikali pratika po apuruki unale yake moha yake kine yo mvuko konkala nesene normalmente ai khali ke pahi wa moha wa bao upesha umwaza za dubu lo nkala o lansari pahi mvuko lo hair o khala pahi nesene ana kine hela kata ka pahi ana pelmenish para oira aguentar kento ko mi mamma esa naso yaki vire ke brane nesene ka conseguir cerca de 80 sacos pahi porque pule la ya kala nesene Aueva, Nueva. Meu que não vou rir cerca de 280. Mas então, como está no bar, está no conselheiro. E não moro a Chaponima, que não sou leira, está no o Calo Chapai. O Nanila, o Paha, Calapahim, a Nenesen. Meu não que pitucuela ou comunhoca. Quem vem a bar, que não mais as a ganho, Kino panya mbuko ole, kina kina sunga wero ulo ocha, kino kina tumia, kina somiana manaka, kina kina pake la soki mpake wopura pae werepa. Ima ka futuro meliore, reforma ka kaleke wopae, pele menishka panya impa, isheshe itanu itana mosa. Walu garua wawa omiyo pae kiribatai, pote kuuluwa lake, mwono akale ere kaleki.
3: Lelo toni tunaka usuwila samota onlimwa we mvuka, notekula ni Enrique Mauriti. Na malima mukina onwela otsiriti yo majuni.
4: Mvuka, akala kina amwera ohisa etaya. Enakala kina amwero mistura rifarelu. Ne, ikataka mwero takansa ikataka. Wazo vunya ikataka nje mneheni mwe. Mutaponi mwe. Uvunya ikataka nje, pae. Dai kumisa ka mvuko ole kwa laka. Akina mwero hisa etayele. So kiwa hisa etayele mwa hiyo hanguzare. Ntao. Sempre ni wera tuhali wera, nimishitura rike ikataka mneheni mwengorta ni mneheni mwemtaponi mparamahiyo tunibuzari kitu tayene.
1: Waru wera murni miyo, mengi nsuwelo lima mvuku wala, mwarogi shutia mwota ni malime ilu haya kereke hai.
4: Wera kale karini uo, kahalo kalaka peyaka pekeno agrikultora, na madima nkani na wako uwa shutia. Ndao kahalo weri haka ni lima humwe na kushike ikataka ni vunyereke na leke mvukole omisane vunyereke ikataka nye daini virheke teratori na maliharo na hivirhe teratori na irike wanga nyere tayeli na anganyereke na maliharo wanga nyere valento ni alike mvuka ahule para mahiuto na alike tovavale
1: nungwela nungwela ikataka onada au mwethera untela
4: na nungwela ikataka nye kwa laka mpresidara uwera ni utere tokoneha untela na nana Uvunyere kataka nye na vimvuko ole mwe mwoto. Wanyi huno kandano ili opati antuka nera asinkwi huu zambezi kwamba nera ulima kuhera komisa kuronga haka. Hiyo nalaka direitu majuni. Alento akalawira novira ye misope, novira palame mwe mwoto. Unta unhali elole, nopati elaka tambe. Maji, unchipa lesha, nkalaka yeyo pahe. Walaka nakamu.
1: Okomala, uuma. Mtigilwa
4: mwada. Akomala vale, ni mwaro vinya utumaiki kwa kwa. Kwa anyulaka, kwa raka wanyula, ukelaka, wanyula, ukelaka. Umalirani wanyula vale kuputaka. Dahi kupanya kanto. Isako mtu mkala na...
1: Mkupota ni mkupotu?
4: Ni mkupoti. Uwa mkupotu ule kwa raka ukutama.
1: Tuna hawali fabrika?
4: Ya, noto yere kalewe fabrike, yonamu agradeseri, poruke... Akina amwera uneho utita kuveraka kwela kamsako ani
1: utiti kule
4: ani erkaliwe yakale fabrike tamena mwagara desere miteko sanni vukula
1: no hawele
4: fabrika yerewe yepahe namushukuru era pa bome nani we haka nani we hirane pe fabrika amvuka
3: Enrique Mauriti na malima amvuka street yo majuni Answilhaka Samota on Limawe Ola.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: 9 horas e 10 minutos. Kutubika nila batu wa shilaku nukuradio Musambiki kuishinga. Kwa kutipile batu wa alijinkumpela ngani. Chibutikisu tuwe jenku itiria utia ipanka batu tuwe jenku angangana. Na asje tuwali kulolela ya mangari gampi la pasaba. Ngwamba buduli abaraiti ni ajanuario. Na mbuduli ngatuwe kwa angangana tujimbo malonda.

Akuti zingavure maka ine singa bwerereko kuti ndikhale nzungu. Ine ndi wachi Africa ndipanga zachi Africa. Palibenso zoti ndikhaleko nzungu. Ayi. Ya kuimba kumeneko kwa Burning Spear. Ndiye pano timuitane Malemu. Uyu si Malemu yai. Burning Spear alakali moyo. Ei, pano timuitane Malemu. Malemu ameneyu ndi Nicholas Zakaria. Akuti china chili chonse kumadeka kumadikira anthu ena ali kukadeya kundende chifukwa chosadikira napezeka azimai ena kumauza wamuna inuyo tumuzaona amuna enieni amuna enieni nyumba zawo zokongola kwa basi za malata siza udzu izi kukhala kwake kuno kukhala ngati kumunda kuli kutauni. Wamuna wotani inu. Mwamuna akukatengeka ndi ziwanthu zosakhala bwino. Zimbalangondo. Ine ndimanena kuti Mosambiki ndiye mweyi basi. Tikaononga Mosambiki ameneyu palibe wina kuseliku. Sizili ngati nyimbo iya izoti ha. Tikama imba ukuku ndi A. Sopano kubeko, ibwelanso kubeko, kubwela mangelengere. Palibe, Mosambiki ndi mmodzi. Tigwirizane, tisamale dzikoli. Tikaziona zigawenga kwa uza. Mabairo mosemo muli asilikali mene. Kwa uza mene momu kuti yae. Kwa uje niko, ndaonako ena ake ndi kwa adabu mene. Ya zifufuza menyo. Mwona kuti zonse zikuenda bwino. Muzaona kuti mabairo mulibe zigawenga. Muzaona kuti matauni mu mulibe zigawenga. Osati kumasunga zigawenga. Kuti amene ajama ndipasa masuiti. Zigawenga chimasanka. Sikulina muzalira ino. Lelo akulira ndiyao. Ya kuti zonse mpangono pangono kaya ntchito mukugwira ndalama mukulandira ndizochepa pangono pangono ali mene ndimayankhulira ine muja ndiye mene silili muja ndifuna zizikhala za migolo migolo choka iwe zonse zili ndi nthawi yake chauta. Zimena ada kulengerani uti izi muzadusa komenemo muzadusabe. Kaya antu ama kunyozani, kaya antu sakulemekezani. Inu zingu otisha uta, titandizeni.

Nicholas Zakaria akuti pangono siyani zowa uza amuna anu kodi inu mene muna yambira muja muzale meraliti anzanu ndi akumanga nyumba anu anzanu ndi ole mera akukwera zinjale zabwino je inu muzingo tibasi waka waka pano hehehehe.